0: Av ber miun shirakirin yattu anoringa pingarna yattu mi 2040 mo nilashuninga 1 illurigalchuk unno nuvayagaran yattu 30% kanyata unnalluni nilashuninga 0 kamanuktua unno nuvayan yattu 60% kanyata unnalluni anoringa 1 yattu mi 20 nilashuninga 2 shallik unno kanyata unnyattu anoringa kanan nami 20 nilashuninga 2
1: Atakato Dominic Angutimarik man kama yamin soko sulu ni lila unik kakao yang naman ima kay nyo takaw dun ikaw tayo sumani
2: Tayo masibudlak pa amitsok ko isulat po nga in maka makaunig doon na itungana doon na itamane uki okalaklo nga narunang itok makaungatani yung itok uki okalaklo nga nayakarama tuglagayan ni makaunig yung uki unig akulakaklo nga tayo man ako ila soklaman na inyuguma Akago rakun, akago kenapat. Tama na nuk tak tu binyo kokto. Ama kaya ulunga sokko isik punga sibul tak pamik. Aulak suda namuk yang sokko isir ilatu setelak punga ata taka engotan nitok suka raksi magaku. Engotan anak-anak nuk kokto. Tusatlak po nga sibulak pa tayo may kuwi yok. Tukisikaw tigitya aklo nga ro tayo man tusak yok kuwi karo aklo nga. Kimuksero na kaya mi. Ila kimuksero yun tayo man na okakto mi tusak ama. Tayo man kimuksit. Iman na tao to ko sikaw tigitya. Suri yuk sa mi karo aklo nga takpo. Tao to ko sikaw tigitya kimuksit. Tukisikaw tigitya. Takbang amaw ti minyoy na sukkama aso ila no iti tao makiklunga takut ti tao na surakama tao wakimuk siyarang ng aso ila takut lunga tao wang inga kapigay at miksanit kaya parak tuktawon makong ng inukaklutik iman na tukisi at siyaklunga amaw lunga ukaon nang itlunga ukaon nang itiyaklunga Tapa inyong itak ko akailang matik. Inyong tatangon tutik siya kama. Kapiring ito. Pagkatari tagpusok ko yung silak para takot siya silak para ila kinang arukawad lukso ni iyong igluto ngayok. Iyong igluto ngayok tutik. Kapiring siya mga matagpo ni ama Ama aktaw ka masyo kaya ma, ama mutag po nga pura dito nga. Kaya rin dito nga. Ana naman takotitay rin makikan na dito nga taas yung mga. Kapya siya wikyo ako rin nga. No igarwa ka ma, kapya siya palatak ko yung matatak ko, yung otak ko ka ana na ko. No igarwa ka ma, ama mitag po nga. Tak kau tu yang mengaku tahu tu yang nak suruh segera ida untuk segera sekeluar. Nak lihat si kau jika waktu ni uban neng nak lihat si tonar orang ikar waktu ni tanah.

0: Om na tot CBC kwa tot me pi wat leed. Wanga khau shang no tum. 35 ne ka gulang te mo 16 ne ka gulang wekka. Ah ta ko pasi je tis leng no to mi su nu nu na si te kono kwa te tau lo te lugue halu ni. Nu na bo me pare se ko khase me ju ta ko go in lo na tu mi in lo lakse me ju min na ni si ju min ni. Cocaine milo amalukina o jan ni na ching o jan ne me unukun anguti 7 hukirti in lo na tu pidu tu gilo go pasi je tis leng o jom te madu tana ilaga jau jo pisi mati jo menjina ka o loge ana tu te lugu 16 ni tau tana ka gulik nuna bumi tau ngito tana tau pasi je tis leng o mido huki ila ilu ina tau pidu te gil lugu amalu pisi mati jo mene ne vea te haka su atu ni tana angu te tiku jau la uktu amalu katwe vimu te lako jau luni pina su ako si ula uktu mi la uktu mi tana le uvikau jo tiku jau lauk tok amalu ila ane te tau lauk tok amalu nuna bumi au lak tu mine e katoe bi mo te lako jau lau maju juun ngu te lugu ila lu kitsani ujo amalu anini uga lau te hata tu akau ngin leo kutau na pangu juit nuna bumi sisili ina vau na lai om minister ila ula kajak tu aku nun malaga leo bimi pata uga lau tu tako aku ati leo kata hak tu mine build Canada homes anga hatigi ni kuta ko nuna bo ilu la gata tu akun $241 million ni government ko kunu ke na jan ni ilu le ko tchani tu ni jau ne aktu
1: solve every challenge but it is an important step forward
0: dan a pijare tu ju ko ke shani ta ilu le ni ka su ba le ga ham nuna bo me o ha ga kan ni la tu ilu le ni nuna bo me a ta ko amishu la sene jau ge hatuin amal otuin ha chung ma khanuin ni urni kelin ni amni ni ikhanai jan ni ikhanai jan ik atana tele man amil nuna ni lo khanuin ni cha hon lugin ta ko 725 gune atuin ang qar jau jui la ilu le ang jui nuna bumi ta ma ko kena ko tuin nam no to ang jut akikit jiu mi jui ta ko ikajut taulu te ilu le ang nemo Government of Hakunu Minister Melanie Jolly, Nalumna Selauto, Tako Hakinao Zaid, Ekanaijanu Turanga Duit, Umer Dualerinemo Turanga Luti, Tema Lohan of Tununak Dualemamigo, Tamakunuakit Turea Rotau, but Tunu Atuk Tausi Majunu Turanga near to Amadununa of Mekanaija Tirachia Luting. Government of $1.5 million ni akago no pinga sunoto na tut amalo nuna bu government $500,000 ta ko no tau nuna bu me no ile ne ago tau chea parle ago na ne tut o me tu le gene mo amalo tau ta ko nuna bu me halo ga so na mo e mo me tu le gene mo lo ile ne ago binga ne Hanu tui na isu maga jaha ke mami sa mne hanu itu mi tau tuha ke hamanga inu ita makuasa na ngwati iti taktu wakti nuna bu meu nuna ang nuna taha tau si manju ikana ta mi nami tui na pata ta ko ti taktu wakhu jau duit ta ko aku si reak ta na nuna bu minuta inu nu aulo taulu ni isu maru naktu mi itu nuna

Doctor. Do nga sa yamit daw sa ibig siya kung na ito huwag utak. Takwa ko ako sa kiyak. Yung ako sa kiyak. Ako sa ako ilakay. Taan na tayo may libro. Tayo ko kang papalay ba ka? Takwa to ang labingat. Sa lakaw sa akit siya sumata. Taan na isulit bihalak to. Taan na sana yaminapit. Detektor ta menit June 14 rolten ro fai mi ta ko oya na ne khatara to no baro ke no no khati ta utsi ma juti ki jangan daro na semata pro June 14 fai mo kan so khat sia ga ta po ta ne le sepi lo ti ga pingai fai ta ko no na botunga be kon alla bi khangata nuna le lemar ni tana akau na pang wala ni ra tu ti ga ta nga ta ko ke no yo kan le pai to sensibul sibul sibu ka ta ta mi ni rub na ti ko ka ta kan lu na yo ta sa la khau sia ga ta $5,000 mi Ahai, tunggu sebab pekat terus sih. Kau jangan nak kau cerita nak tu sekat dalam aja sih. Tak kau ni pibuk, ni pibukun. Tu sekat sih. Kau mata tu dia kat sama mata. Dah nak jumpa fonte orang ni dulu. Oh, kau kat sana tu. Allah, kalau tingit, kau jangan nak kasih. And 1-867-975-4955 Amalo 1-888-646-0006 Dana Kaili Agluka Nalunak Peri Ubiok Aperi Akandak Ubiok Dungu Swapin Nakusim Mandali people there you eat parna tua biolong mata ulu hatse ka pinne ko se ka isa lo tu indo ti to hallo no ya la nga se mi mat tu sakte chiga la na kana le to hatta ma ta ma ne no no mi tal le mai pe tu la wa una david amro do te aglo ka ako na ko no ko tu sangi ka bon dan atana nal ke nal li vagen email lo ga yo

0: inung ni ami hu na khang ni pilare di tak tu lo ayang ni manga ta i kayok tu i wa su ta ilin ne a ko ta yu lo ayak tu ni a i hu ma kha khe ma lo ak tu so taman na ko ti gi u yang ne kap put a pilare kha kang i tu ami hu lo ma ta kha re ma a nu na ring ni taman na tu e lo ak ta su ni so kayok tu i go la ak tu go lo wa
1: Tana nang minak song nang mit kano aktwe na kakse manak pa kina yaregen nang mit ako nung uyagang na akto no.
0: Devolution?
1: Mm.
0: Taman na nang minak kong na taman na April 1, 2027 ngulak pa ato le kumakman government to kakut kamagit dalaw kimayangi nuna le rin ang mood ima le rin ang mood lo uwaptin no tuniyaw niya matanuna bu government kut no kinao yet yak ta reining a tak tu man government ok ku nu na ko te qablu na ti crown land ta du kluge yak ta ya bilere la ya na pat ta ban government ku nu na ko te ingit ne kinao yak ni ni yak ta ko ta u ni te ka nga government ok ku pit tak tu lu am ta man no yo nang mi na khong na atu le rup ti gu tulak ti daw himanik pa nuna vo government kun no sa ta ko kina we to ga la yak tu so daman na ikayo ga yak tu wel wa ni ngak tar ni ku royalties ku ti u kina we le ona ka u tar tu lo le ga yak u ta ga u ma u lu ta a ki he ni ne re u tu ma na u ya ga ta ga pi le re bi gi yang inu nuna ko ti ni ni he ma ta inu nuna ko ti ni he ma ta so ni ngak tar ti ku inuiti me ko tigi yang ki no ele on na khau yo
1: to kisi ga kan na gasuk lunga ta ko ga va matu ka ku no na nga no na vo mo atok ta nga ang nak sau yun nak siluni ta ta ko tun nak sak ta yo
0: yeah no na vo government ti go me ho ma nak sunu ki ta ma ko no na e la crown land no na ta yo khablu na tu government to ka ku ma na ti go me ak sunu ki u ga lu no na vo government mo
1: April 1, 2027.
0: Okay, you need 2030 ngungi launing ani thano yak ta ga biu ne to hana yo ne man ta ko billion ni ni help to ni kino yang ni kano uka le o binga no ta ngo lugu go ni glu per tere binga no ta ngo lu ni atik tu mola ra out hana yo kaner lu ni so kino yang ni ami hunik ileo kaina pata teikunga piwalder ne khang ne ato jigingi to ko nang mena pilere bilit pilere yu lwa ne ato tak pikani inung no nang mena kotigi yau yu baloni ahingi to nang mena kotigi yau yu pilere yu lwa ne ato tik pilere khati utau twin na ho to ka ro ma so ne hane yau ni ngani inung ni nunavuk miu tang ni tigu he kon na lai ne ar mi yok pilere khani so tamakko atau tu luak sugit nang minya pilere bilit am manuna mi pilere waktu tabuna pe ban nang kang na tu 2030 ngungi long ni ngani am 2030 ngopat gold mi take ngat ter ter ibat le lek pata uya rak ta ya pilere lo ave lek pata tamakko atau huli atwin nau ne mi pilere kat am kino ve le oti kanang minya pilere bilit
1: Tako MOU ngunak tau yut akik sisemarok pa agniko igok kuno uyang nagding mun.
0: Tako kitang mayo inuwi katu yakatigi ikut bilang yakatigi yau lianik tut ang yakatigi igup mik inung nut toka ang ayumik bitaka anik tut tukihiyo mayakut taman na ikayok tonal lakit to tako yakat dagayat agniko igo kaya ikudlo Angya katigi guti kani kalwak sati tuki hiyo mayakut nuta ang okteri ibad liya yu angya katigi gumi aki kwi kanawak tu ay tao

0: Dem ewig kehren nach ringt die gute Sache in der Revon. Dem Pina Säure sind lautet in der Mane kann nicht da go das Rax hat du die okall ila tekene katimati tililom matela da wanga na ja ning aus ma jut ilangit taman das rot aus ma jut na ja kunot ba von lang kut nunilak taman na kutile to ko masima yok tama sama misa not ismal uti jeng in de lota ko not ha ma kutile na kata tulat tapem mo jo kata kajar lotik kano nak juti na tuine kagayang mga talon ni kagatos sa malawang at mahanap tu sa akin ng labo.
1: John El Chines lubung na yang miuta kibat lang mit umayu rin ni kachimi iksibaw tao mga tan ukaw siya wadde at itlu pang nagasuya kalita o kasi magata kanukto ko tiksan ni nidya yagay akarigata magkuktutigot. Aur jege akaregatta nunabu aktoktau reman idurege yumahtabu ngutabu tamakko anguna sugbingi aktoktau ne ang mata te mataman na asiagu nani siun nak pata tagbuna ngikuti piugi garo agatciun asiagu nani sina sokui garo agatta inekani uni aktoktan na umi angjoa asiagu unak sikpat piuna yagaro ang man. Inusiruk tao taan na ang nasugbibo nung tao niya ang man. Inaka niya ako ni takbo na. Ang nasugbibo taan na aktok tao niya ang man. Tungari piluak tumin. Umiak doa kapiagi katigot ni pitong mata. Tema ayong nangipad tamakwa pang naktao wadliya yun. Kanukto kutiksan. Kanoy diok tao kanriya kakaroang mata. Tamakwa uyagak tagaya nidliya yagayari ino katiminun. Nidliya ang ipata aksokong naktumakan ng niyang mata ikayok tigit tagaya kakarawa kata inuluta. Tahan nidliya sige yung makawaya ka aktuan kakata kibaldang min. Tahan na umiakdo ay nagkaniak tidlugo. Ako nilu inakaniak nakaktaong man kanukto kasukpugutagwa. Nidliya yagay akarigata, magkuktutigot. Innagilaw tamo, ukarawak si mga mata. Magkuktuigo, awradjak titagay akakamamad ditan. At magkuktutigot, magkungikarawak lutaro, tamakuha nidliya yun nakatak tamo, nidliya katak tamo, nidliya yagay akakota.
2: Kuya nami, sana kayang miyo tao yung lili ang nangtua, ang nasukturagay ikon ni katimayo katao yunga. Kata mayak tak bagi kata nak sama yak kata ko ilano narik put ama nunari atok tau nak tui kayok si komal do tebu ti sama kata legata miti matering miuni miti matering miun ayong nak tok si rong mata angun nasuk tin koting inu nari koting illo paya mayang ini ayong nak tok si rong si mamati mana orang tole tema ni cute kutingin adjigi yun niyang magin. Tana hatsan be nun ako tibot. Taiman na piyaw kongin na tibot. Narag to niksaw yung maluta. Nukaktin na sungita po ba panlan ko. Ang nasukto ko tibot, ino ko tibot, niki kutingin ang nagigat tibot. Tan taiman na taman tabo na kanunga sauti ngitugu garwa kesene atutte akoyemme gatta narakto dutaru nunakakka inu yutigu nunakakka tigu anguna sukti nekhebu asijegoti ayong naksigoti aksogodang nagatta inuktigun kawyemo yoyemo bugu bavanlan konni nukaktitin na sang itugo na alagtaw yung mayugo.
3: Kuyin na may ulakot. Itamaan na katao yung atako ikayo kasutu ito inukatik ka. Kaya may yun na kasi inunin. Ima ikayo kasi gumayin na kama. Kanuto yung natya. Inukatik ulog ka tamani. Tusapalea luwilo ilipalea na suya halaw at kanu atulortunin. Amalukano aki ako di siya na kinakasuluta. pilotumitakua inokatika nunakati nunamini annerusututitamanittun

0: ke yo to yu maluti makima yu maluti ki ta ko o me yu makima yuti gi sima yangi ipinong ne amta qawila wa tamiti mata lemmi tamanna umi yo le ren attu hilla ga sima o me yu limani imam mituni te ma ta ko ta ba unika ga ta tu isima lututi ta ko tu du shatta lolli ta ko aqsu ta lo tu simuni tinni 22 min ila kula ungata pilottu mita ko no ya mi upatto longittu apriyo longittu tamanna ila qisallu to qima gi haartigo tan simuni tinni gam kuna atotto walotto ullumi 2026 kula tilugu asini gi haartigo maliga wallo nal narsisi malluni tamanna atoy hanginattigo nuna haqqaarsimay apariyut terlutik isumassarsiorun sitjarlutik aqqsiuqhatolutik piunnar pi tema piunnota haaluarata tamanna atortuusimangimman
1: attoqtauniaqatta umiarjo atugmittukkun nunakkullu takkua tikertaarummi tuktubiginasuktangin qummuktuanniuliqaruarmata Tema teng na akutikutak sa nayaureguning kagkarung miu tuk sa ngi katagtitaw kanang niyang mata. Tan na aksoguti katawang migatikutan na tuktukang na kagkarung mo tikipadlea yun ang igliwadlea garawang man. Tan na inagkarang na guni nunak ko tema kagkarung miu tuktukutingin at tuktaw niya kayo. Uwaguri tagayong miu tauluta tamahan itagayok pasing mi ang unasukatagata. Tana umiak jo ikpigi yao nakpagi kataw niya katigo. Nagdutin yung ikpigi kataw gata. Inulut at amok tamani ukiok taktumi nagdutin yung pekan na kagata. Inukatigid lutiko. Pilikatigid siya kasukpagsuta. Taimin na itubugo nunami. Takayong midlo. Tamakkuwa piligin yung niyaktok. Piligayari yao yung ukadlagbiw yao nga ning isuta pang nagtaong man. Tema at Stan na sana yaksang uyagak tagyang akirak tungi tawo kisya ni asya ko inakanak tagyaring tan iluago kaya kang ito umiyak jo iluago ang naya ko ni aktok tao ni aktok ko ilurik sa kayo mahatak ka ang una subya aktok tao ni aman kaya naman tamakwa kuting naksay katimabing mito titirak bigi warak tawo titirak bigi waktuti ko nagsidaw ay kayoktok tayo yung makatira waktu ko. Kibad lang mi Inuit Association kudlu ang siya ay kudlu titirak bigi para waktu bu ukiw no kasino kiwyaw yun ng isluta. Aswida kanuktok padliyari gata tako nga WWF kunusara ako si magata aura jagaya karigata tako kiwyaw yun ng itilugin Akso kong naktumakan ni Didao kata, kanuktuk pa liya na surakso tataas suminga. Kisya ni Liudao yun ang itu, tako nang kuting naksanin. Ni Liudao yun ang inata, kaya namin.
2: Tako ang ilad, isumalaw tiki yang minik, niliyati lukit tusake na kasi Tekan nulu ya taman na ang ilingat to wal na kasut lugod Mary River Iron Mine mingilak ta wani Baffin Island me ta na nuta mik ako tilio kasut tinlugit amal tekan nga tulad tapio ko yato mo kanok at tuwi na kakayak ka nagjuti nuta makuning ako sa kakta matusakay natin sinakong may kanulikay sumabisi Okala katta kasi 1-888-896-3135 ang may kalunit okala kasi 979-6101 Tema inuit inunit kinilang miyuit kikwila titato kasi yung ubekay titato kasi yung ubit akusang Ako sa kaya katana, tayo na kaktutamanin nun na buminutak, tana inunod, ikayo ila, ayo laksima ko te kaktunusun na tuin nanod, kiso tuin naroon, ayaw laksima siyong ugat, teema illungata sillataan niin illa illu.

0: Ullakut. Age ullukut. CBC got to me people later. Wang how sang lot. 35 near Kagule and Utiamolo 16 near Kagule Ubika. Pasir Tetelang or Simajuit. I miss you not, no nasty uti. No party towel of the Luguehalune. No no maple is a cohort Simajuta go nanny sila of tweet. Illuinak Sakulak si Majumik, cocaine, ang malukay na wajang ni Natsing wajalang niya may unukun, ang uti 7 nut, pasiyaw tuti halakto, iloy naktu, pito tigil lugu, ang maluk, sugyo si Jaktu minak, ulukay naktu miti chilo ni, tana 16 niya kagulik, nuna po sila tani miyo, tay ma, daw iloy naktu, pito tigil lugu, pasiyaw sa jalayang ulaktu, Amalu pisimatsuju minisukanaktu ni niwe at saka kasuaktu ni Tanangutu yuzok, tigo jau kajuk Amalu ikaktu ibi mauti laktu pinasuaku siyu laktu mi Palaisi kukalaw majuitan na go uvikaw yuk Anititaw laktu amalu nunapu mi aw laktu ni Ikalunut ikaktu ibi mauti kujau laktu June ngulakpan Idlukit siyang ni Kamalo ninyo walaw ti hatakto't akaw ng iliw ko tao ng pango kataw yun nun na bumi. Cecilia Nevel na layo, minister, nun na bumi lulagadig yun ako nun. O halaw tumaligaliw, bimi ipatsatan na ilulagadig ilat ako, ilulagadig ko at iliw katakakto minin ang ikatigit tutik Build Canada Homes kunik. Tay malong ikatigin na mi nunapu ilulagasak tu ako $241 million nito ni Jao Jun government to hakunin.
1: This agreement will not solve.
0: Tana ang ikatigin ni Jao ilaw nangin na akaw ng leo ko tani nunguti si Jang ito kasi ani pigi ako tu siya ba Jun nunapu mo ilul ang kaka Jao Jun itamko ilu tu inaong imata kasi ani Hanu ningin ni kinakutu inait ilinyam ni kanay jaham ni at anak tumingin ni nura tiyaba ham ni mulu to ka ang amata 725 ngujo itako iluli ang ugun na lalatu nuna bumi tako kinakutu inam no ilu gajaw gun na lutik amalu akikitu ju milutin nuna bumi tako nuna linupidit

0: alea nei te takata se mamata. Joana Ava I bille upi gilla keke. Ila tau mga kuye kumangin nama kuya le tuin na kumayo nga amba te kua oman le tusayo nalaw te ko tilo nga tapawo te tuin na lataka kuya nami.
1: Kuya nami glulea.
0: Yes.
1: Kuyan namig, okara kak titiyugo na eh. Dunga sutya ka ti okara sa mayo kakanning ito ni upigi si maya sinig iling ning akto mi uvaron ni kinami upigo sugo magovit. Tapo na, to saksaw katakon na tiyak to si dunga sutya ka ti uvaro kaya nga ikisugi urok si mavit. Ta na po igo kong nangit ilo ni kuwaya ginakpagilok si mayet. Unikaw sa kakatakon na ta si okara si mayo kak I okara yo kakto inu va.
2: Kisugi o niku gavile.
1: E karu?
2: O vangata o. Nutaka o te lunga anana te kune. Kinga toa rea kata o gama. E karu toka o kata klune iklen nakto inu ne. Kisugua, tagi o miuta. Ta kuninga e karu kata klute. Anana te o kauta lakhlugu. Kargo magama aura sang na gama ang yatlo na aura sa ote makaitilun asuila aura sa kutar at tilunga ikarok toro gama amor lugo sa kilang tuang ma ilu kagdaro iklin nangin nakpat ya ikarok gya ko tigil ako sa maya katapaking at wamit kwakta may ukara yuk tami joseph tunga sugi
3: My hometown, George River. Upe chedka anan chedka kanswa chon bengma shabtaka. Nukanga la sara bengma shabtaka sara anan chenge.
2: Kanu ilak pitare. Nepe kakun ne ikarlaktu. Okaro te ukoa ilan ni kupiu yun ne katang matakao yaman ne akpuse. Nuk katu ina kanga me okaro kan ne katakitte. Okaro te gara ilangit. Piyong isa katak tuklaro mata. Nuk katu ina kpogli daima. Okara yun naktu si 1-888-896-4135. Tamangat lo okara guvit 979-6151. Okara uti tamang mit atu ino yut. Utakinit din ni. Sang naro kakte.

0: Hukare yo kaksi mang mingmat damangat. Luisa rukiang na Tina rukiang na Nadia kiak. Tunga sutiak.
1: Hai, obang kay.
0: Eh, ibe.
1: Okay. Upi ko sa kumajunga tam na yok. Oga kas talagoy. Salakat kulo yung ma. Tami kulo. Ata tanga ini guna lo sa miki kulo talago. Ama. Pero ako. Niyo kung ini, ito kung ini. Saya mang inuguni lo sa mata niyo kung ito kung ini. Nuka pek lo talago. Upigil lakay ka kulila. Upigil lakay ta tami. Tami na yuk. Upigil bagi card derby. Sala ka lo kapi. Amma lo upigil jak ka. Anana lo katapti. Watata lo katapti. Into jil tikama. Ketungan kami sekolah, upi kerja ka. Aku tahu, bila aku kelal tu tahu, intu jila kami ketungan ni. Teko, pikir lagi tak sekolah, upi kerja ka. Keep it up, we got this. Kaya semua. And happy birthday to my baby, Sean. Happy birthday, baby. Sean and Malik. Phantom girls, my name is too. Anyway, they go up because of that glue, single parents, up against it. Keep it up. Oh, you know me.
0: Oh, you know me, girl.
1: Yeah, bye.
0: Bye. Dana okara ko yugarak okara tinga pi unikal kaumat kwakta me okara yuk. Tommy Joseph Dungasuge.
2: Okay, ongusakte. Opiritsiari mga anahan siya kanit minimek kami nukangala sa ara ay mo siya kaka inukon

0: short term in my ultimate my hometown.
1: Enemy Tommy.
0: Bye.
1: Bye. Lumina Nadlio de Simanovit, happy birthday, CBC Kuning. Done, I see Vaka to get a kunga drang a disigilic at the Lara Gigakuma Miana. Dumak, Doctor Rogan. Kisiane. Okada Rakti Tijugut 1888 896 4135 9796 151 Oni karon nakputit o kara sa mayok doktor na taikangat kangyak tuga pingmid Jason Palok tunga sugi.
2: Suwain nyo, hawakan nyo. Kaya ka si Maya niya niya ta kuruluwa si kato sa Maya ka kamayo na niya ta kuruluwa kaya ka si Maya doktor ni ilikay na kalagom ilikay na kamuluwa. Kami ingin di mana nilo, kau jaga yang sukar ko. Atau mereka murtu tu saat luang nego bet, kau yang nama bet jua. Kau di kau tiga yuk saya jutis, saya nego bet. Atau mereka murtu kau jaga yang nak taka. Kami ingin di mana nilo, kau jaga yang sukar. Kalau ni kat dia kalau dia korang kat dalam top ini saya kat dalam tinggi kain yang sama juga kait dua orang itu keluar tu juga. Ada macam waktu awal ni kaya sama juga. So dia macam kalau nak cuma ada macam waktu awal ni kaya sama mas. Kalau nama evik juga. Umat yang makin wani, umat yang mapangan, namuk dia. Kalau yang yang masuk tak ada macam waktu. Nagdigo siya si Mayo ang managdigo si Maduguro. Ani ko kumait si Maduguro. Ikaliwa ko siya ang mga atam na kumorto. Tusayo ko rogovit. Nagdigo baga atam eh. Lulagay ko lo kitong mga ito. Atam na kumorto tayo nataka. Kuyaga si Maduguro. Kuyaga si Maduguro. Kami nga nilaman na kuyaga niyang masuktaka. Kami ingin dilimangan ni Lutus Salamun dilimangan ngani kuyagin ng usuklu. At ang makumwato, ikayok si mga doning. Kasi mga nilitikay na kumakatar. So ako yan na mas madugod do. Taka na nilitido ko nuna ngani. Nung ka nakatrok si mayo, take ko, inuyin na sa mayo, taka na nilitido ko, inyo wala ko tukuloy. Sa kung nang makatak pagka, ikaw makatak to nga. Kuya naman si Manila, dato ni Taman sa mga nilikay na ako makatak ang maata. May nga, kuya naman yung video. Ako ay susahan na ako, isa kayo, isa kasi yun. Kuya naman yung video. Ito yung mga lama, kuya gayon lang nakakit, susahan na ako. Kuya naman yung araw. Tapos na tayo na tama sa karong sa kuya ko kuya ko umatika kaya ko tayo kani kuya ko si makatara ko kuya ko si matatarso ko action abo ko yung ala kama kuya na may sabi ka
1: kuya na may Jason dahil na tao tamang at ukara yok guta tunga sugi
3: eh hodan na may tunga sugi kama ila tu sa atin na kuma

0: Gunni, que no me da mucho. Se toma pica, juzgar que en la ilanga se toma pima, el atamaquín, cojalunanito, Charlie, co, Clara, co, ovanito, sazo, chonto, opigit, zoataca, cazosigun, nato, pio, matito, Hitong katamani kalwak tiluge pivit jalanga tiluge territorials pingwan kuila teme hatamata elinakti dan na upi gusun ni amalo husalin ni tuin nakama atate gana naga ana gilok taka atate cha gilok takalo ana cha ka pigilok takalo atate cha gilok takalo tema inukito kun nanerni ovanga okatuin naktong inukito kun nanerni khojalit shaktonga takko alo khitonga pikka inu ovanni nga matila inu gama takko lang jokha kainu chuti inukito ni tamanna opigi gya hain nakatti go hautama okhalema gunna ko tainu te to hau ta mau hala maga hat ta ko au pe gi la ta kana na ga ta ta galo hau ta mau hala bi ge su ko o hala te gala hang matil ila FaceTime hang to Facebook hang to ila man no le to ila te me hat ta mat ba ila ta ko gi hallo na te to gala sit ta ge vong ta ko ho jali ge za ka Hoza jokta ka angazokha ka anana gata taka inutito nekne inutito onna nekne amaluta ko khitonga pikote ma pitwin na lang ammi kat kitto inutito onna langa gama te me galwakte lugo hota ma ino se pitilugo Khojali gaswatu naktonga te kolo khauja ma jwa pio lok te me le jangu lok te me jo ja me lo amalo kha khollo sa gyak tu lok te me sa gyak tu izit cha sa gyak tu me khauja ma mi zwi to ta ko khojali pakka khojan na me gaswatu na ken na kamata na inut ti tong ne tusak ni lakit ta ka hautama inu tete ogon nam nitni ta bo wiki tu na se bunga wan nili taksi tu nik ta bo busi khuzan na me ngai ta buna gon na ken na kama
1: oy na me guta
0: ta buna ta ma ken na se bunga khuzan na me ullo khat takta se khat lak to ape
1: ila gaino
0: ullo khat takta bye
1: Ukari yun nakputit 1-888-896-4135 Kano doin na kakamayet. Ariane giyet. Piku giyet. Upi giyet. Uparune kisutta giyong na govit. Uparune kuyari yumatuin na govit. Hivyo ino katingan nut. Nagligusong na kaldo dilo na itamakwa kuro yung mata. Ulo doin na inyo ulo nilo. Binaso ako si taman na nung upalera giyong mingmat. Obang nagpaliyal lo nilo uloy na iglivaliya doon na kuyang ming mata. Kaya kayo katakto. Pag nagtumi o karayo ko, Lisa, tunga suge.
2: Kuyan nami kala yung ato kuya layo malunga upigosu ko malunga lo mana Spring time. Pounga kaya o magalaw ka ma. Kitalimin mo anana ma ilo ka lakab din ano. Ang maungataan o pounga kipisa mo. Mana 2026. Matalo ko. Takotigua kuluka. 10 years.

0: kibar ko ta ko pilot na so ala ko yaga ko kala kan ukara katigi so kaya ke amma electricity ni tamara nga si ilara nga si so ala ilam na katagi at ni tamara nga kan na katagi ilam na katamba amma ko yan na magpagdua sa yung a inulimat siyano kati aura lupilo ako ni tunga na ina tungo ming ma. I ulo mila ulo kati alarap sa kadamarap sa nila. Uwan na kong akatak pero mati ako yan na magpaka. Ama, dito si ulo may ulo kati tamati yun. Teko rin ilang akatak rin mamena nagligi baka ako rin baka. Ayun na, itaman na ito na katang na kata inuruta. Noon na dami rin matiyan, nagligibak ka amara akuro ratugit. Arakurag sa aktay niya, ligwid na narakir matiyan. Ay magkala ko yun na may.
1: Ko yun na may palo.
0: Bye.
1: Bye. Ik ber jung mit doch hare yok lai sai yisak dung asuge
2: adya nei haru upe gija khachimang mega maina pija re yok tigi sima jan ni ya pija re yok ikkar wa sunga pak za gu pi ha pak dok to mitau na ni ikitli ka tar me to ta ya ipe tiki yuk ta ku ta ko ya ni Kijukta kutu ni kijukta kuta kwenye kati kitu tihu awatakto tamani kani kijani itili katangi ukadoksewa doksema katta kijukto tasho kama iye kati taka vitwa lo bala katta asiyo ukadoksewa shigatta ukadoksewa toro katta litapa tapo parta kitu tihu kukirsakta kigati hu kukirta umat Ukak sunga ako kipaka. Tapalo, imanatak ko, ukanak siya katigilak ka, ukanak kailan na kulugit sugin. Kailangan na kailan na kulugit sugin. Udyak si siyong upakak sugo, tiyokak ko, pinahal sa talak sugo, kukik kong ikanak sugo, kanukya. Ama taba, pisisik ka na migat, ukanak siya ka na tuwalo migat, Tai mana sudah bakal tu tu ko kok tua tu tu ko kok setia ya lu ingat tu ko kok tau mungkin ko kok tak kau ke bakal tu semua untuk sih tu semua tu ko kok tu ko kok tu kau ko kok tak kau ke mana ko kok kau kau ni ko kok siapa kau nak siapa kau nak siapa kau kita kalau tak ko Pekat lagi nak sih mereka ini untuk apa disuruh mama anak sak sak disuruh jual alam dengan diamond pindah ke nak sih mereka piu mau doa kami kisah tu indah ni piu tu piu mau tunggu tu diamond ni diamond pindah ke sih mereka amat tu pergi nak sih mereka tu tahu nunggu tak sudah temang adik pemi umur tu Pagnusto, may otak sa tayla. Kikitsa ko, tamag ko, nalimog ka, nukapiyang ukatik ka, ikuni nga, iliw ka pala ako, iliw na kayo nga pala, matay lang, at tayla, tasiwa to rin ni, tasiwa yun rin ni, sa nawaw ko nga sa ting, tana kayo, nga ting umiakpi nga. Tayo man na ito diyari, ito sugi diyari, ito sugi, nakakatagin naman, tamani, pimi. Tunggu nak kosong, mesti kata orang kata ni mal. Aksual piu gitu juga. Tapi mana itu dia orang sudah pungau kedua. Aksual pinya suka pungau kedua. Tapi sana nak suka sinar tinggal. Kau juga kami inyu makau anguti. Mesti kata dia piu aku ating. Dan dia saudar tu panut tu mata orang semua mimin. Ia kalau mata kata dia tu. Aku cakap kami tamau na pisuk suci. Tupitin nila, tamaw. Ukati lang sa nila. At siya na lang lago na siya na tiyalo yung mga nito pitakto ano nga mga upakto ano lang si mga mga aksyal. Pikakataw ka talaga siya nga. Dahil man na talaga si matlaki mo nga.

0: Dana, gan i'r llun o'n mynd o gara ywg. Dana, gan i'r llun o'n mynd o gara ywg. Margaret, cys i ni, dwi'n sôn sawn i'n ni'n anodd, John i leid o nilia ywg. Dana, i'n mynd o'n gwrg nilia di baw. Margaret, gan i'r llun o'n mynd, dwi'n gwas o'n gwych.
1: Margaret, o gatsa yng o'n kano inui beko herik mago kawi magapta waptining o ko heri me reka kop kano ayong ina ka galugluta ayoko po kapta ilang itigo kihani tanali kano ayong kano pikko giyaga ayong iho gilok taga pekati gilok taga noa tiktang me ate kalok tok ayong ni che meakso ni tautu lak taga temo lak tiktlugo ino gao ya mea lakap tat kihean ho te ako ti himalak tiktlugo ayong ni tiktlugo kao himalak taga ila tautok kohok hiyaga titak ting ni ila group kalok tok katuti ni teko katuti lak tau yo kanga kenang me ingat ti ho lak tu galoi pihak ti lak he maya ilakak sani kina imagona leo mik leo sabgut ingiu ti leo kalai rak sotik titak teta kalai rak sotik lu tana amalo CBC kuning. Nalak tu lak tu ni

0: Der kun, ingen, der kun nok er kalderi, kun er ikke kvind i kvinde. Der kun dog du, dog jo kalderi. Ammalo. Bular ving mi billeri lakloni, makkuk dilleri jukloni, inu takangni. Dekka tekak patluti. Kau ima tsaak. Tuni, nunami, nakilari nang mitian, halaki. Makkuk tuni. Aulau iwa lakut. Kanak lawi. Kemu kariak diklugi ikayu lakloni. Dagi yau humakloni. Amma teikko akweani tamaunga pihulo pihun pihun nela pihulo kimayuni la dukia wingu katekoi ni likti tui kanokea teina atatagi yoyo okalana man katekoi ni lungia matago tuhakti chivalea ilakman. CBC ko loke ape khokta la sote te ko ninga pe hun nyani to kya vikta le ra ko ak ve ani te ko pe hun nyan in min in me ta mo nga ne lo to hak ti chi wal le ri lo khe mang wa inung ni na lo ti ko loke ila lo ko radio to hak to wal le ri lo po ikayok te go you lo you may no katemi ne kawai mayaga ikayok to inin nakto yaklo ni inong ni ingmin ni po iwaklo ni tangnao tayong tamnao ko haring wakamak takakubak takakubakak ko to tayo mo ko mat na tayo mo may abay
1: kuya na mi Margaret tanatok tayangat tangyok tuga pik Jason Padlok tunga sugi.
2: Ye ko ibyo lokto okara somo mabon ni pita kapela ni kidigo kitun ni sibo de kagabe apaga imana kongan ni sedo ni yo apaga de okara se sibo kaumo me de de de de okara se paga kaumo sibo de kagabe apaga imana. Ano siyo? Kano yung man? Ato na ba ka? Kau mo go ang dito kanta mga unga mo kilo nga pisok sa mga unga mo kira nga matay may yung mga kano ayaw nito. Ako ako sa mga itaro ko dito igjual na ko ay may diga ko. Kung makapta ako dinoksuro baka ako dinoksuro. Ukaw kita sa nga. Tiyo kay ma, tunga nang matunga sa tikig siguro. Apagal ako sa nga. Kaumumit to kakabi. At amaw ka. Kaya mayroon. Nuno yung milit to ka nga ito. Kaumumit nga. Tiyabala ko makamtado sa ukaw kita sa nga. Tiyabala ko yung tiyap pa ka. Sa kanayak binanik. Ano yung ito ano ba tindi ko dek kana yak tuko upakatsa ako sa mga ko umayaw na ako tindi ko isinira nga makungat sinobo na hindi sakso siwa yung kuluan pis sibuli nga ila teko nga ama pinin ito ko dao pertin hindi sakso siwa.

mayu kulwaka uwane takunda kami. Suna ubay di sang nakaluan na katta, sibuling ati ko takuruta, takuya ko tayo di sang nakaluan na katta, kikun, naking ngasmang mga ata, okadaw ng kawakiluta, tunung ati ni di sakaya yun

0: Kuyada katau yung matuin naslunga, arane bibigiti tao sigala katakata tabuna, o karakak tititiluta. Kuyan na mita tugut, o karakak taktunik, pinaswago siyo nung nga ni katakasong naribugunay.
1: Nagkajamit tao.

Dami ni Joseph tila ucho sa akin lang kumaya siya. At yung hukaw may galaw at siya! At yung siya may galaw mga salawat sa amin. Sa amin ko orden, tungkas si Tawel lalit.

0: Tommy Gordon, ikayok siya chudi, kutwa pingwachi, pingwachi ginut. Kutwak band.
1: Ahai, dana na Big Jam 2015 wati logo. Nipilok daw si mayo. Tusak sa wadak tuk. Ahai, nakumi mariluk. Mana tusak sa si mayo dana. Ulla ngu kento nipilio kong nasi kena merama. Nuna vimme, ujakan niyakat sa ni hiniyak tiki niya ujak vinga. Katimani ako si Hakain namat ulla isulikain namat. Ami suwa teit. Ukhala nga yoy tamani. Inut dito khattalo dillo. Hallo na dito khattalo dillo. Ipiko sulang abosi. Suli alianak to watao ken nama. Tusa agia. Tusa ako yung ibo nga ilit sini.
2: Emeo. Ilotse ako tirisukali. Suyo. Ilotse ito matatusoma dito tsuti. Pinasuka hat dito tsuti. Takko alo inum marito hoy o walo inum maring o wale ay pinaso hati uto kami nunalimi how you manit pato kaya kalam mata kimo bangot stali ilit si pala ang inakata ilit si siya sa mga stali ito sa mga siya sa suyo ilaw ka siya hoy siya mga mga uwit ka ulit to ni kita sibo mo tukimo akata. Ang ayok kang ayos dalo nuna libon ni kung wawo ka sa tema cha ni ilit siya halap mi mata ilaw cha huiso mo bunga uwik ka ni sa yu tuki mo at sigun na ni mi hao yung mga hap mi mata inom maribot apsuro rotire si mayang ini tiso mo at siya hap mi mata manaw yung ano pipalli kaya amin nun naliro ta tema ilang ato yung nahayangin at ta. Kayos siya awit sa nga tema nilito na. Ako mik.
3: Isumagasam na to para at galim at makuno nga piksuti ka lang. Pinaswak at tasimalik tapo tamakuno ako kakad takalo ako tukis at siya lang at si. Nalo na so ng mayo kano pinaswak at ikalang kaya amin nunalik tini. Uto ka utigilu ko nalunak to lalaki yung nga uwik kay kingo magayangit. Ako na kay kingo magayangit, dinong magay kingo magayangit. At sige ito alisong ito. Mukha inong magayangit say no namin ni isumaran ni say. Mukha li ako na kay umamavogo, pinaswa ko yivogo. Akirap to kaloa misuti ilangin. Uwikeli ilangin. Malitin na to. Upin na ka na ilin niya kami. Uwa nga uto ka uti kasi kung nga inuusi ka ni. Tatso mo wala nga yuya ka tama. Ilin niya tsiyo ka nga lao si mabunga inutito. Katibi ilisak nilagayikun. Inutito. Pigun na utigirak ko. Asila akago ni pingasunin si tamani pinaswana rama McGill University teaching degree taksunga tako lo pigala mitilogit kisiani apriyolo semiyunga uigi titu ilne tiyu naki ino khati tinni nayolo semiyunga uto gatilo semiyunga akago ni lo talimani pinasutsugo. Ukaw siya atoksugo. Uwigay dito ako na nila atoksugo. Tukusi wala ka ta si mamaye. Inyati yun ang ayokali akiyaw sa tsarevo ko iwa dilo. Pabiyuak na nga. Temeri nga lang ako si mayo ko. Alay na lang ako si mayo. Ino katigiyan ni pinaswaka sugiyami. Tamak ko aking wari lang ayaw. At sugo lang ako tigit sugi. Pivalde ko tigilang ayang eh. Ngayon ako tigit siya eh. Temele ngayon na ako siya may yusi, kingo wakap may gatsi. Dahil na, apitsuti kata nga, inuusi ka no, atok tuyo ya kata man. Kasi ako luto alo, kiusi kivagit. Hindi ko may.
2: Ako may. I feel it's happened to an extent. Already, but it should happen more
4: maybe if the mines would come into the community and have workshops, invite the community to the community hall and show different aspects of what they're doing in the mines. It could be what will happen with windmills, what will happen with other sources of the mine evolving to more user-friendly ways of mining. And having those for the community and also for the secondary school students, maybe having that at the school, or also inviting them to the community center if they're doing a workshop of those types of things, and showing their presence. There are community liaison workers showing up, and that should just increase more and more, just because not everybody listens to the radio, and not everybody is able to go to a workshop. Maybe they're on Facebook or other types of communication. So they have to be visible in the communities, quarterly visits, if possible. Thank you.
5: Since coming in.
6: I think, you know, I've really, really, since I was in a federal school when I was a kid, you know, the reality of like history that was being taught there was not really our history, you know. It was about the Hong Kong, you know, like in Cartier and all this stuff, you know, like, what do I have to do with these people? Well, maybe today I understand a little bit, like, is this the establishment of Quebec. But I think with today, I think

0: kuni tana taka pivan lekoti ga sutanga ai to ukha chelo mi yanga khimat tau tu na hona gi ini uja kan ne piuni lik piuni khagani lo piuni nga pinasuga ni nui chiyu nunalik tinia kapanga ini suga telang mata piungi ni nga hagit ni kuit mani yau sito mata nunakati gi chuta alia suguna suhu yuhut Salui penipa, suyo penipa, melo katau di situ ta. Nyawa tau si mayung ni, kau ya kata si mayung kan lah, makiviku ni teh melo tu ni. Ili ni aku tegi si mayavut, angi kati giku di taman na, ni tau lo si matilogu, kau ya matuar lingitaka, tuki si mayaka kisya ni, atu di lo si mangitaka. Wili kede na, sali ak ngak, ani, di luk ili chiru chomu yuk piuni pangani takunna kasu sima yuga loa di valle kuti gigiala nangayanga li nuna li ukhanu kiwa sugianga naluna tu amisumata alia sugu titsagalangin ni inum magi kino yakta langa yumangan pinipawa langa yumedu langa yulasu ongata sulit sungalabunga Damaku, pivot leh kuti gilanga yangi nama sila usimang itu Sarah lagun tunga. Eko alo Hanok, alo nak tu alo cuti, alo nak tu lagi. Nama tu si mayo kagalo kami, pivot leh kuti cagilanga yangi ni alia sut di si kasugalo utta kino yo say mo say kayangi mat. Letu in si gama nakumi.
1: Sally, go ahead.
2: Sorry, thank you. Ki chapi lang ako nagkop miya ako ng isang nata kuning a kano kano ito sa uningin ni kaya uningin ni kaya mapik ko ni kating ay yung ama to sa mga chakata kaya ha yun yung tsunga kaya ha kusuta to sa mga lao ng ito ko ukala yung ama kasi ani kawil lang lao yung ama yun na misi ko mapikot to sa taka to sa mga chakata kaya ha miya ti association ng alo Ika yoksimal na kaya hakmat. Tako nung ika yoksimal yao kaya hak. Kaya hak tuut. Isumay na kaya libinyo yugut. La. Ma. Isumay na nakuksara ako nga kaya yoksimik at magaya halapata. Kao mapi. Kaya ko yao katao tiya kong lap mat. Tasap tiwa po isumay na. Makay pigi gatiyo. Ilo api hakmal la 13 ilalaw yung ama. Lagi alatunga mispihak sulu. Kuat kami yang lebih pilih utama mayo. Tutu si orang asu tutu hanya tu orang yang bertemu kuam nihi harus waktu ni muda awan ni semai natu hati utang semai ni nixa wat telaga la tu yang tinggi lah nang itu haning itu nixa man kuat kami kisah ni atu lari tahu three quarter way umma haning ini utang semai one quarter way utilu. So teman na ilal lagi harata. Kau mampir tu saya omai cik ya harap tadi nunggu titi ni. Lao yang itu, kau yang menginta care dikun langit tau maju care dikun luhau tu jauh loksi magata. Taman na isemain nak upsetain lah hongakan ni mai kuari ali kuai melo kali lah jauh game. Reha harap topin dah ni nak upni.

0: mana okale ma hate halek me yunga lukasi pilok to mi lukasi ngai
1: na ko mi
0: a pina so ago si ilo ani tamani tikisi magat tikut to mi oyagan ne ni mi chani tamanna hanri la gona chaha pia ge ken tu suli ken tu
1: pia ni hasuni lo dinia na suni lo to palo mi yo tikisi magan Rajang ita timi nuna liti ni tu kasi tita hata kata tamakuni ngau haya tu sima yoga nanu. Isi itu ni re hata tanga uban nuri tu kasi mato cengi tu palu yangi nuna di asingi tamat cuma macanu. Akau kasan ni pina soal dega lawat tu lebih taman na MMF.
0: Tua ngani nga ipinak ni sa ulak kakati mani ako si isuli lau man.
1: Tua galu tolu nili takung itu ma. Kisini ini

0: Nee. Hey, gau pat allinge shungo la lak mi mat. Gau pat haki lak mi yuit. Teikane Raleigh, North Carolina. Ngo yu mik mantriakut haki lak treat. Suli. Takunna lakko se unna veli matchinu. Ahai. Ukuali silinia tikko hau se kaintangit. Gau pa moulinga yu allinge shungo lak tu mi. Nuna vimmi, nuna tsevun milu. Silangi meilinga lak tu igok. Lajuk. Kutua ape me haupat, sikhin ni vallu lak nien raktar me yuok, anu relak suni, sikhin ni ulu nik yulu, hakuningani 20 mitsu ngoni limbik. Okko ne halak nien raktak 16. Sani kilua milo, sikhin ni lak me yuok nubi elu tilu, alla hilili umi lak stilu ulakut. Anu relak nien raktak, sikhin ni ulu nik yulu hakuningani tumik, 30 mitsu ngoni limbik. Okko ne halak nien raktak plus 10. Umiyak milo, sikhin nilak mi yorok, nubayalo dilo. Ano ilak sutilo, sikhin niulo nikiulo akuningani tumik, 20 mitsu ngulilimik. Okko ningalo plus 9. Inuktua milo, allakililil milak mi yorok lagut. Okko ni halak ni anirak plus 2. Pupignito milo, sikhin nilak mi yorok nubayalo dilo. Okko ningalo plus 5 milak ni anirak tak. Akulibin milo, sikhin nilak mi yorok nubayalo dilo. Okone haklotilogok plus 2. Ibu yubi milo nubuyalak miyogok. Dat chiligi lak nyanak tausun lo lakut. Okone ngalo plus 1. Salonilogok nubuyalak nyanak tausun. Sikhin nilak sotilo nubuyalotilo hitigaligi dokpat. Okone ngalo plus 1 milak nyanak tak. Kayang siyami raknin lake milo nubuyalak lak nyanak tausun. Okone ngalo 0. Hwak tamillo, nubuyawalo lak mi yogok, allakililiw mi lagalwak suti ulakot. Ano relaksyon nilo, nik iulo atwak ni ulakon ni ngani tumik, 20 mi sungo nilimik. Okko ni ngalo, plus 2. Kanyak sumillo, nubuyawalo lak mi yogok, ano relaksyon ti atwak ni tumik, 20 mi sungo nilimik. Okko ni ngalo, plus 1. Aupalum milo, nubuyawalo lak mi yogok, ano relaksyon ti atwak ni tumik, 20 mi sungo nilimik. Okko ni ngalo, plus 3 mi lak ni anirakdak. Tasirak milo, nubuyabalo lak mi yogok, ano relakso tilo atwak ni mi pisimayumik, 20 mi sungo nilimik. Okko ni ngalo, plus 4 mi lak ni anirakdak. Tamanilo, kutuwa mi, sikhin ni lak ni anirakdak mi yogok, nubuyalo tilo. Nubuyalo mi lakso tilo lakot, ano relo talo, atok ni mi pisimayumik, 20 mi sungo nilimik. Okko ni ngalo, plus 5 mi lak ni anirakdak. Kayang sual tramilo, hannikala lak ni anirakdak mi yogok, nubuyaballo silutik. Ano relakso ni, atok ni tumik, 20 mi sungo nilimik. Okko ni ngalo, plus 1. Nunatiyabo milo, nain namik. Hawk teo milo, sikhinivalo lak ni anirakdak mi yogok. Ano relakso tilo, nikiyulo atok ni ulo akuningani tumik. 20 meet 40 mut sungo nilimik. Okko ni ngalo plus 6. Pause veo makkovin milo. Sekhin nilak mi yoko nubuyelo dilo. Ano relaxo ni nikki ulo atuak ni ulo akun ni ngani tumik 30 meet 50 mut sungo nilimik. Okko ni ngalo plus 6. Tako takasil niya dikut hao sa kentang ihapa muli nga yuit. Nunavi mi, nunatsevo milo. Ahai, nakumay mariala tuttavi minala unna si kenna miratsi. Nikitsi vitsiu siyalang at salok miratsi. Makailang ato ako silo, imakaw titsa niya ato si Tia Lucy, na makalalo ay ito ako si Ukaw di Tia Lucy, suli hao yung manang ito mo, di kita ako lang na maganda. Amalo, au pakto mi CH, kalalag po si Mantriakut, hakik to alam mi mata. Hihihi, ahay, nakumay makialo. Naalag ko na si Ken na makatsitut, tabi mi, kamatsya lang ba si, hungap ba si.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.

ilegi lafta utaut sak so gya na atni lawa chau ka na no bung mi pivalle te anik pata sila lawa gya na am lungna tamani ki valle me amma ke chang unit sang na tamalu talu tunga sula o migitsi tu sa yak samin

0: takvalone nyungne ipiklungin hibuglingin lune emakatangin lugita mauna ako matatukto kagugo iho makata matay maana atukta wala oktunin kemakata ko yung iglawit lunga ubuak lawit pagtunga ugalak kemakimayunin niya kunit ipigaglungin magkwa ang rauti lugit tukto itigang ang rauti yaw lugit tabo nga kemaktaw niya ang imono na mo tukto bingi no kemaktaw niya ang imono upin nga kangan ilang iti iga yaw waksuti ilang iga huwito galuig ilang inyoy papatoktaw wala mata kawin mayam nitag wawunip ka po nga kaya nirok kang itihita kihawa nga makislu iluliyaklu iluliyaklu kihawa nga nunamod makitiklu kihawa nga lukta nga ang raut jivala akong madana magpala akong inuitek ko maana din na magtangit kalwad at mata ugo ako pigilo akatak pakakimaktaw yun piyaw niya ang ito ni kimaktaw ka nga ta ugo ako pigilo akpakpaka niya kulo niyong ilo ikiliw walo akpataw niya niyong atoktok yung mata kimaykatta ko yung ilatalo pagkalo akto nga tuktunig tikit sa buha nga tutukin ito hanga nga ma tema na ihumay na lishaluhong ugalwa ka ma.
1: Itako at kimak sinarangin mi tema tamani kanadjar lugit tako at nakit niungit sunat talingit atok tau yulo amata kitunut naman akuit mamamasutit igablugit upengakot tau.
0: Kamak may mamaktuin na doon itigang itaw pati lelo mata igayaw wala mit mata awla ako sa kang tungog mamaktuk tumahal ito takayok takayok ang imiakalo ak tumitagpani ihigali ak tukak patsunilo o kali ak tukak palawman tuktuk kaglito akangata o kak nikadipi o kak nikruni ino katigil ka nga min iga luwi na rin katigil pala o matalot sa upakok kung matay makna.
1: Tema, takwa tao amingit atok tulo amata panak sila o lugit so lo kagabi kamuting no atok tao yulo amata takwaan.
0: Kamuting no atok lugit iso akto alumanrak man nanu na awlak so ni ingil kayong naglo na tik minut awlak pala o kata kamuting ni ikima lo ni kamuting an manirang ito alo lira nga nagbuyalak pala o mata ang mauhigi yan yung katawak tayo litit kaya wawlutik tayo maknamon kimen naktaw tayo liwala panatim na kaya kayo lok po upin nga kapalian nga malitlugo kaya ni tagwa amikan nga lalawin mo ka nga taatok taw nilihayo lok matali.
1: Tema do tap ko ilat man na yut milang ituk to siyo at ang mata tema kayo magyakakpita iblaur kang lang mata man na yung
0: iblaur lang nagilita if siyo mani tuktung nga kukulak pal ang nila akong mata tuktut pero pala ako blugid ihumalaok patlaok tuksaw na kami pangin nang nagtuktot palila akong mata. Ituktok ang nita nga iblaw limian, ituktok ka nga ta. Iblaw nga na rin ang kalwak sugit. Iblaw lang naglunit, nukaling nit, nukahit to'y nalungit. Pangin nang nit, upin nga

0: nak nag kape nak toko cakap palaw kapta no nami takpan tiyong nang nito kawin nito kawin ulong nito tiglit tao nga nakrutit piro kika nga tao luksa ulo ko kiyoko piro yaktok tao wala ko nakrutit tiyo nakak tao ang nakrutit piro kika nga talukya kawin suito ikaw piro yaktok maho kaya simalhungo mitmata
1: eh ilag so ni kaya ka kaniwa kaya pi
0: o kahit sa kaniwa tuyang nitulo ng atam na tam at sa kuti yak sa katakam kutuk tuk titiliha paluk tilugin ano ito may may kukisam may katakawin nilo katakaman na tiniluhit sa katakamata uki kutuk tuk tawlut muskulera lugi may putok sugi hiti na siya ugi wakapu kawin na kawali kawin na hongi kalwaso ni inyo ilang itayaman na kawin waktok sa umi mata nalunang ni mata taap sa umi nga may kuksa kaya lumi kaya na kawali mara umi mat aksualugila inga kuya liwakto ayulakto anero titiawa mata tarungan ilangin ng simekatang kuling ilong at agwa aksualugi liwakto katamad sa tamagko o kaya waka kaya maya kalawang nitulog ama ang ayak pa kalawang ama inuilak may utakni anak ang ito at atak ang ito inuilak may pero kalawat tema ko.
1: Ii, tagbo iti waka yako vi.
0: Ii, tagbo iti kaya akta magaluga imna ananam ni atakang man ang nga anto akilika matakto siya mairnito akulo ikmikta kaning isakto rin. Mikita ko gigab ko ang alo uki umakungulak tutak pa ang akaman ito ang mikita ko gigab ko niungin nagluna ako ay nagluna kiwi ako giwak sugo. O yagyak yo akap ko tayo matoktuhayo makapok na sipi simi. Mikita ko gigab ko gigab ko nagkaw tito akigab titok to tablo na aktaktolo ang tolo gama. Akitiyak tawagalo yung tigutakang na tiglong. Tigutay to tiglong. Akitiyak tawagalo yung nakain na kapayang tigok na kuga makitin mula ka kawdi katakama. Nutak mitlong nitagwa kakilaw kamang ito may uyok sa kiyang rinyak na kalilaw kala may mga ugwa ka mauli. Kakilaw kamang ito may uyok kalaw katakalaw kama.
1: Aksuta yung mamak. Tama sa wiki sa aktawod, adi o ang ilir, tama kaya natin ang miwtoyo. O yan na mig.
2: Woke up one Sunday morning and didn't know what to do. I had some time to spare and I was feeling blue. Decided to pack up and go on a hunting trip. Cause I was so hungry for that fat caribou and it's alright. Shoot just one or two. I was feeling all blue with a dead caribou. Chopped up the pala meat and put them in a pot. Added a pack of soup and put it on stove top. Let it boil for minutes and mix it a couple times. Until it is finished, then it is chomp chomp time, and it's alright.

0: Aquí, un loco, si dice yo que está muy pibrelero. Un buen jabón, se han loto. 35 ni acá, gulengo, te llamo los 16 ni acá, gulengo, vica, pasillas de lengo, si me ayuda. A mí, si no, no es nací, usted, no cuarte, te hablo, te lo que jalo, ni, no, no, no, me parece, coja, si me ayuda, coja, no, ni si la otra, y lo, no, y lo, y no, te hume. Sakuleksima jumik, cocaine, ammalokina ojani, natching ojalane, me unukun, anguti 7 nut, pasijaututi, halatu, iluinatu, pitutikilugu, ammalokugu, sijaktuminak, ulurenatumiti, chiluni, tane 16 nakagulik, nunabusila tane mio, taima, tao, iluinatu, pitutikilugu, pasijatu, Amalo pisimatu jumini sokanatuni ni vetsahagasortuni tanangutu jok tigu jok jo amalo ikatu ibe motila to pina sokosiula to me pale siko khana mujita na go ubikau jok ani titaulo to amalo nuna bumi aulaktuni ikhalun ikatu ibe motu khojaulo to jun ngulapan Il lukitang ni kamalunin ni walaw te hatakdut akaw ngiliw ko taw na pango hataw yun nuna bumi Cecilia Neverna Lyon, Minister nuna bumi lulagadig jo ako nun O halaw to maligaliw bimi ipatsatan na ilulagadig ilata ko ilulagadig ko at iliw katakaktuminin ang ikatigit tutik Build Canada Homes kunik Tayo malo ang ikatigin na may nuna po ilulagasak to ako $241 million nito ni Jao Jun government to hakunin.
1: This agreement will not solve.
0: Tana ang ikatigin niyo jo ilunangin na ako ng lewa ko to ni nungut ito dyang ito kasi ang ipigay ako to siya ba jo nuna po mo ilul ang ikakajaw jo itama ko ilutuin na ang mata kasi ni Ano iningin ni kinakutuin na it, ilinyam na ikanay jaham na at anak tumingin na nula siya baham na mulo to ka ang amata. 725 ngujo itako ilulu ang ugun na lalat nun na bumi. Tako kinakutuin na no ilu gajaw gun na lutik amalo akikitu jo milutin. Nun na bumi tako nun na linupititsakti ikalugasuan na mo't. Natsikasuan, natsiligin ang mulo tako, kati matitsigay ang alak to'y natsid, mitsanun. Tako at atikalo ni kingunitin ni mana ang malusibo ni tinun. Natsid, pibalaya kasuan na mukina o jaleo ko tao kasuan lo niyo. Tay malo tako, inayt, asibaktid, miksoktid. Ang malo asingin, natsiligin katasyo, kay kujaw niya to'y, kay kujaw niya to'y. Hawji maja tukangin na unika reaktor lutik amalo katudya katigigya kanang luting. Craig Simailak, minister nunalin ng pititsik tinun, maligalo ba may patsaw kalaw to tayo magokan lunani tukisin ng lutaw si mamata tamakwa natsid pimaki yung mata inusap mo nunabumi.
2: Inuit have relied on...
0: Akago kasak joani natsid, nakikijaw mata ano ka alayang o batuti, sunak ko ta alayang o batuti, tau sigo ta batuti, ang malutak ko hao si majam makiuluti. Umajong nilo sapot jigo ta luni, nunabot, natsi kasuang na mo, katimani ulato, February 2027, kajusilato. Tana tawo kanatili maami pivalena mo minister Melanie Jolly na lunak sila tuk takwa kinaw jayit ilinero tawga kanang na tun ipatsa ikalun nito ni takwa ngilang atok taw si manapano go akitawa ako taw batun malununa po ikanay jaktakat siya ni amat nuna po government ako 1.5 million akago na pingasunod ang malununa po government $500,000 ni
1: We all want to have the right workforce with people employed ako nga lang
0: ikanay jak ngungun na siya ni amat ikanay jak at siya lutilukin na kutuin na ilagi ngujunod ang malunun halingin nun Tay maluta ko nuna po miyo ilinyare ka ni kunang niya mata kanay ja ka kay kanang lutin lo may actual lakin ang mik tako nuna po ikalo ka sortin imang miyo tanong lo ilinyare pa yung suni ilinyare tao niya to
3: Kaya koyana mi kawisa.